wena mani obathini mani ay mina ngokuhlaba ngathe ngoma 10,000 ngeyinkulungwane